0: bodo kurtayo o kwari o kwenyo nyal kere jolo lego mana beretieni de firu bi duma biri mo hane jako jawa wenna ken mo dikki di chukul kunda do jaho kede tela nyen man jawa mege ra bama me nu rete kere do gu ko ga yam ruwenyu ja neke mi a jora ri otia par biru kere chaya biru bi tela chelti an wen o lego be do ko poj pi ya bere chukul e o de lego gumi komotina nyen mo do nyi chukul ba duwe ye o kwari duj me pi ji westland pas rete o kwenye duj me ka ni cheti westland rdc me ya me pa municipal won ko ma de me kere division kero tela duj woma papa wubie woma papa jo amut onyala mo tinu ki kwale chukul man wedi me chukule primary kere senior ya pa municipal kere pa de calor kere community duj rum chukul man tuwa kon ke papa nyutu diro miel goyo ban duj tina nyuti kombi nyimba odor yuba maro ber kia man bot kene to ngom direct me chukul man kere edi kubere na machimno tabira bira rio rio bike la ngwen akiela ngwen ngwen bot kia man bot nyu bot direct na manota bira bira bongwen ngwen nota bi bira bira dek kape bot edi na manota bira bora ngwen bora bira ngwen adeka rio bichel oba amira puai karelo
1: wi logo grano lo ha meti era o tiro que lo peca pol na karma de kom de yor kone kom kareni man mo tu mo ga mago yo la cha dano an na lo kare man ji ma la te dro ke pol kre kar mo ka range bu pe chu a me na da chu ani ma lo ge ber bu bu do pin na te ka mi tu di pe ti ko ba bu ra ke la sel a chu mon mon o ke ro ga le kom en mo nyo ro gi o nyo ya jo e ga mo go do pyo nyo la kre sel man bi ju kare cha du gi me pe me chi mo an cha me pe ti ka kare o nyo yor ko ma pe nu ti a ber and wa muta ber yetini manno reproductive health Uganda jangane apa odiro ke lo machines na nyo pe mu karje ke tiji ko pure bicho abo ke permaro kun yenda tiemo mi ka che ko pe mu nyawo pe mu ko na moere ye re reproductive health Uganda met union du de chengiru de wori wuru mede mi nyoko nje lo pe mo go ko ya chuke ni wala mo na mera nyal kula bera bo permaro me nyo kansa ma ko ler cho prostate cancer ke samiko kansa pitoro de ikuru de yoru ko waina ma doctor bira ora bungwen achela chela dek abor nota biru kape nota biru ndot adeka bungwen not ariyo achela riyo nota bira bira bichel adeka bor riyo achela bungwen abungwen reproductive health Uganda nungwene la gleta dihina apaj boma ground otenete orkot binwe nge yorkomi
0: yoma pati kabere tigi keto maji wata kadi solo nyu lengwe cha mitu riaho romo riaho ni ubero tikire apex electrical ameti yo chegere kai ya erano about chitu chem choki opiji me wai wai genti oto chwa doni ye building mano dire cha to jomi maji wires globe mk boxes conduit pipes kren lo chele charna solo chaji long wires medu kere batteries gi wala yot tina ha cctv camera kren nyu ko me long utie wobe kom gi mit ba wato bi kubu sola lengwe cctv camera roma malo abera lo kamoto ni alo komekiri la rebo gime yo pian ngeche ri yo ke installing tika wi gina kene ya pachkan penyo tamtie menoni wi kicha wa welwa yota pepori kanor ya pacha lor kuberiket gina manota bira bira bichel bora big not dekar yo dek nyo nota bira bira big riyo riyo chel bora ngwen ngwen kape nota bira biche bongwen bira bongwen chel deka bora boro apex electrical utie hukope cha to jemi machi kumbi roma mali ya pacha lor

bay bomba me abai ay to wona ha kokoro te ke karu gombole tap inu mutwa ti jitu chem ka kanu te ka kitere enu ngini kai wotu nga betini mar nuiti urwa te keru ban wonji me kwe duchi wek don pacho ay to wota me yikere me gamu chao kere gonyer botu bai ku kome be be kanyi ku goj kede yela papat mwaja tira bot betini mar me wep legal lega mo ba te chenga yini neno tingeche pol go chimina manota bira bichel not biru not a chel abora bong enar yo kape nota bira bong enar wen a chela bicha chel bira bong enar bichel nyo bota tujiri Mr. Jock Peter. Ina manota bira boro not. Achela deka boro. Habicha bira biro.

0: chien kiri dok gindu ken na me dok timere kaka noro achiel me yore kiri yore mano bino mi ngeyo dakia anu potero kare do twala winjodio gino meno bedo kiri kare me timere me tiwe kodano bedo kachiel kiri wike meno tiyo chung tek twal yore kiri yore jami peta yot ba jami peta yot nana kubini jami tia tek ba alo yes poi mi yunga tek
1: mandi sa poi
0: jami
1: kwaera wata
0: mwere ni
1: kama yale mwere alaba
0: alaba me jes len sugu ya kwa Okay, pe barge lava kanu dieta ta ta pa goye ba. Kwa mena yu yung kuma bear kuma nga mole kum jodo motwoki
1: wadu good night wato wapa
0: good night amana Lydia Jasmine
1: ayo dana kwa
0: okay alright yara peti ya
1: mwana
0: apoy matea bichi anu weri ni dushi lang kanu in radio ayina anu tieko program yana yore kiri yore now waho ubit kiri kare konen weri moga tiara liwa deka yini timi tu winyu kane ne tieno atini tikiri weri menu tieko ni wife material tikiri weri menu kubo meeti wa mnaiz kari chel kiri weri menu wa goyu kane mako ni good night nuta yabo Lydia Jasmine nuta baya twala in radio gara hadu ucheno kutubitu no story nyingo kena mido ubitu kiri kane timete miyo wa story moro kiri lesho na didi tu ya win radio ya kai winya path radio wanu kele bor jamma pol twala meno pinti ye kan ban kai ni wi bure ta ma ko der dir mo da kon be ko ni dir mo mor kon a be ko ni dir mo ma me ni kai lu ko ta kai ya ko po ka no ni ma de ber ni ko hadis ni ti ngi ko ni ya ye kel ko ni worye dir mo mor kon ha ya kai be ra ta e ni ne twal ye be wi la ye to ni ti de ko na de pe ni de ni ke ni kon so ko pol peti ya foi ma tai jo go ki mi o tam kana do chen ki jamu ken ne ko ne kon mi tu ham nice